Yaka na pingi yo, na pingi siyo na tango ya pasi, na tondi nzoto na pasi, lokolo zalite.